0: kwa sengibona ukuthi na
1: ngizola lapheto yethu nelilami
0: lesizone nginazo emhlabeni ziyophela mhlanga vayo
1: Jesu.

no mamar kasai izo ka sigi ne musa ale he so ngai bore aran mahangal ai gbaran do so ngai hule be ro amma bai kul kan musi in kowi ai le ko tara non si mai ga ala go ko ito kaina Dawud man koy won godo labaro kage da dogar kwara Dawud furfura har gufura se akwai ga kani sungo ka imakan musa zai zane bai kul kan musi in kowi ndin ningu fulibero na se songe haiga handi hanno Dawud tunuka yalbaza Seru nye diramu gimbo kanu eje kutukara mumu. Hare giti baru. Dawudu mamara mo giti kweize. Kweize mo sitanga mkala baru bu. Anagari dan barioga. Barioga didi che follow follow. Atunugawa gogo koi kumbu. Musi inkabu wakani kufwanda ada ngami. Musi fatun Dawudu se kambo mwari. Musu fatun Dawudu sai kambo Mega Ani duwaro ko dare Dawudu no ko kora salise Musa yin ko ra gani go halar Dawudu nin gaidu Hali go kora Musa yin Dawudu ne yaji hinka danga Musa fa hai Musu fa bar gizabu dika hari gogo doru kuru gogo doru inga chela aga adiga chela nanu kalaye musu babu abar gaza ga di Dawudu mamar gobar yobo azage ne Dawudu mamar Dawudu ne takuba danga bu moka handi hanno Dawudu sintin guru soyi ma Dawudu ne songai musu in kakan mongu buyan Nde Dawudu mamar no nawi Ima fa apa te songai kuni gingar kuru Ima fa mo te songai kuni humburu Humburu oguru kwa go songai Ama kotoko sinu songai Musu humburu halin hada ngarasi koto Ika ine musu zai se Dawudu mamar musu inkawi ne kan Dawudu mamar noni wi asidu koitara kalan diga te sa daga ri wanda yayi magana Dawudu ninga te sa daga ri in Dawudu te sa daga ri so kai dan kan wanda yayi sa tatunu kuru Dawudu mamar goyi gine Dawudu mamar ifo gate anu koitere wodi mwa handu iye digiri iye digiri biye musa zai daga ba mu

sem ooyaran sem amiga sajam ya le lore minyalomam ooyaram sem ooyaram sem lore sa Minyaloma magani jurbum de lorem o yaram se bamika sajo bamira ajom de lorem eiru minyaloma o yaram se yem o Ramsem de lorese o ya ramsem ruminya lomam bamiga sajam ele lorese o ya ramsem de lorese Minya loma o ya ranse e raha e lore o pamika sa jam o ya ranse ruminya loma